0: somos Radio Vida.
1: Y escuchen a Patia Picasia, Dios ni Yaiku, Yaya Pañabrasumpi, Kaseanki, Ángel Kuna Hatun Chaskan, Gileta, Gejel Papachamanta Pacha, Tukui Kamariska Ikipas, Hatun Chasunkiku, Señor, Yupai Chaikiku Taitayay, Winya Imanta, Winya Ikama, causa Dios ni Nispa. Chuyan kanki nispa papá. Sutile kipuni yupa y chaska hatun chaska kachum. Uñay manta, uñay kama, munay chaco, Dios nilay. Sapalay kin kanki chanin, perfecto, manay mamanta, juchecha ikuna. Dios nilay mi causei nikutapas, chay chuya makikipi japi kuankiku. Taitelay tahmi samin chaskata bendisis katapas ki oras kama hapiku angkiku. Manang imatapas taitelay falta chu angkikuchu. Tukuy tapas churay kamun ki tiempo llampi oras nimpi papá. Tukuy chay mantan señor nita gracias, gracias, gracias nispa agradecikuiki. Huchelay kaladulay pinkasian. Huchelayka kayayay pinkasian taitay. Tukuy manalin teruas patah, hucha teruas patah taitay manta. Karun chakuni taitay manta ikirini papa. Kiras mi balikuy ki pampachay ko ay nispa. Kuyalyay ko ay nispa papa. Wahmanta jay bendito makikita brazuikita kicharispa. Chaskia kapuay papa. Manaliru askaita, yuekuskaita, kawaskaita, pantaskaita, pampachaykuspa. Chaskiyuku ay, Señor, yawarnik chanin mikani. Wawaykin kani, papa. Taitay manta karun charukuspa kamanang imatapsuru na karuayta ati ikumanchu sapalaykuka. Gracias, taitay ay, kioras manta. Gracias kay kausaray ikumanta. Gracias kay programa fortalecer saminchaykuas kay kikumanta. Balikuy kita italyay, ki oras ta sa minchay. Hinas pa kay programa, liapayang uyarik pa kachung bendisyon. Inyeko ay kikunapak, manarak ta itay chaskiyo kruna masiko na pakpas. Karusuyo pikasak kunapak, kay perusuyo kukupikak pakpas, kay koskolyak ta pikak pakpas, kampu pikasak pakpas, yudat kunapikak pakpas, papa. Munay niki kiyo oras ruas ka kachung. Nyokang ichakalyang kapakukniki hinalya chure akuni. Eme aki, Señor. Imatach nyok kausay ni piruay tamunanki ruay, papa. Tukuy lang kay nikita. Kalpata koy kuway. Espiritu ikang juntay kuway. Yacha itaps taitay koy kuway. Señor ni, ma kioras ta rekomenday ki. Gracias nikita mi papa emisoras FM. Suatay kusyang ko kioras ta. Enlasay kong ko, papa. Paikunak lang kay nimpi muna ichakuy. Nispa balikuy ki. Hinayita ki oras pa kita italyay. Kol kikamaris kay kita. O ay kikunaman sa minchay kuhtiki ki oras pa. Churari kamungko, takarimungko. Kay programa fortalecer lunes manto viernes kama. Yok seri munan pa. Pa ikunak kausenin pimunay chakuy papa. Kami reksisyanki, kami kawangki, kami yachanki papa. Ki o ay kikunak kausenin tanasiyah ninta. Kutiri chipu yimpo arishaktarak, Señor. Ya pa yaiko gracias nispa mañeko iko sapalyan o iki churiki Señor Nico Jesucristo su timpi. Amén. Amén, Señor.